Saminsa nomra na yon kwejun yako prenim. And to bra meze saminsa nwa bay. Waso ba na ye. Na baby ye wujina ni mi yinya miya ye ni yonko. Ni yonfe nyame na singi na mano. Ye ni sa no pay. Na min sumi dami huwa ba.

anope efe na akono sa wini mabum na yeye uradia ye kaya eye nifa eye senu ya numabum na otifakum.

afi jina mune de urade asine pebe bitina na menu wo bana samsum ya wasimbia ye down wa dodo na wo interest room na ama bebre so ni daso abomo mu se ah se nya wiye ni o na edie ni nyame aka ko asemne tifin sim nyina ni se die nyame aka no waka le na na me jebisa se edie ni nyame aka fa ho bunim plan se nyame wo ma ho na wunim

0: Praise the Lord. Onyado for anopei michiao ewo Yesu Christo demu. Dedikain michiao mungina di erade nyankupon enshira ema ubia utie mi eye ejwada eni ebnade biara. Anopei subie unyankupon asem eba uncheng. Bebi bia ubia ye kradu tie unyankupon asem na nye enshira. Sutras ni mompai. Enyankopon do fo ye dawase anopai ewo Yesu di mu me dawase o akwanya a wodi ama me biem wadumara kwa mitinkwam metie fo so tiase anopai wasamu babie me bom paye se rade humigu asem so ma wasem no emfa enhyira embre tie fo ina obi o wosumu ma wasem ne han ema no na enchire ne kwan a obefri esumu aba han mu na empo rade dia owo how bi mu ena ma wari enti me bo
1: 101.5 FM
0: na o how bia yifri ho dia ya rewo yifri ho dia ya basanguo yifri ho dia ya nhyeso ya titi ningle afri ho ma asmudwe eni nkabom embra anope humigu asem so na ma wasem no emfa nhyira embra metiefo me da wasi Yesu dimu ena mabompaye. Amen. Onyado fo onyankopon nhyira. Anopai onyankopon asema amede brawo no. Brawo mu no atu di marriage, a covenant and not a contract. Marriage, a covenant and not a contract. Aware eye apam na enye nhyehye. Aware eye apam na enye nhyehye. Na wotwetwa mu no mekasa fa aware ho na meka aye 2021 census sa ye ye no man mu akinkan king.
2: Hello FM 101.5
0: ye hu ye sika sam njuma hudo enware ni no ma bebre na titiru mi jina fa aware de so aye hu se nimpa aye afi 2021 aware jae nko e ba aye no na 553,065 na metwa so e kan se sa awari jaye ba ye eye dia na emba e famba ho e 362,233 na se so embe ma dia so ye 198,32 ntu hwemwa emba duduo e na omukwa awari a wo maro awari egu dia me kan se nko fo awari won den so eya na awari no entumi enche ena awarijaye aba na misantu asu kain se eye census no saa finamu 2021 no
1: hello
0: nambi binti waware woma womunja aware ngu aware nenso mintimi ho asi binti womuntema tete ena eye mpim aha 9 mpim aha 9 400,000 persons na mekafa eye womso a aware bomai mu over 8.3 million 8,366,466 na meka se eye woma enye waware ho nkrata no omu register oma aware so omu register e 6,748,622 na wengi na mwa mikael diye hiya mititiru pa nese na wali ya wakom a won register na asa wa register in fact Ghana ye timu numila umu register wa wali ya sana mranisi eye nansu ubibetu ma kwa wali ya a register na asa wakuma NDH ya na asa wakuma inimua neba nese na meka titiru pa nese edia nefe so oba ni bema awari na moti ho afibo kusise uwo ebetiti mtem entiasie ewo mumfimfi odoso ewo mumfimfi na saa odoni entiasie ebwa ema bibibia tutona kwansu seminti miho asibi mpo na ebeba odo eni entiasie etumiso anu uhye tititita ye maamenum ne papa num kwa aware wo mukra na omu ninimdie ti se ende nimdia yenye wo na so omtumi enware mfihye bebre ibi ware 40 50 60 years na omte wo anu nche se bibia ayef se bia bibia ye kama kama kama anye ye minti bi ho ase ana se ntawantawa ba kwa na mi nu be sori na su dia fe ni se odoni nti ase o mu ntamu nti no se mpo bibi ne beba peni bi tras e busua peni tras no no mkasa ene tuo akotwiri ba bi eda ana se bia odi monyamfo bi aba wa wariye mi no akasa ana se bia sofo ene o mtras e kasa na se bibi bia atudi ene o mo e twa won kabom ni wanyonko fa enya awariye so na so ne ye hu ni sa bibi kakra bia na dia warija ye ba bibi kakra bia na edu court na nipa bebre kwa awariye ma em se o mo ni awariye hu ntiasie na o mo ni hu ni die bebre kwa awariye mu fa awariye se ye nhisa ye contract na contract bia so bata undie da ho is conditional wuye me wuye we mamia misume ye we ama udomia misume do uhwemia misume hwew na emom se wanye dia obetima aware omtiwo afi baako afi mienu na afi ohu se bibi nko de we ose pepe no se me ana me ba aware nso me aso megai se sa trimopono na odi kwa aware a enye fe na ema aware eso enko animu Onyankopon hyehye mu die aware eya pam aware eya pam mo ware a motem ho ase na motena ase wonim se chiso wo ene betiti wontem sana na ochetwa mu mekae no aware eya nimonyam na esumbu ye pa obibia mo aware onyankopon ene gi se oba eni bema ebenya nkabom sa aware fo no matenase na medical ka se aware wo hei asitra yeti mo wiase se wo pani gie pa ena ma aware so ubenya se wo pe aware ho so a ena ma aware so ubenya de me kan se ye nkwa aware mu se pa aware ho ye kwa aware mu se pani gie na se ne afana mienu ni na besti atenase ai akabom na madin sawoso no ene na be kire se ni gie ene abotoye mu ubenya na kwa ma akususu no se man tutu no ma yi a edi osu ene awehwo ene bebrewo ye won conform aye white wedding won ma ware aye nkrata to so aye bibia agazette won ma ware na so aware no ibia afi mfiemienu mfiemiensa entumi engina entumi engina adenti odo eni ntiasie ho atochima na anu nti ana sa won kwa aware mu a ehia se ubebo mpae na wudio wuni mpae bompo ba nya timupo bi ananya ananse nya opepe bi so aware a mi komu me pe aware a ebeboa me ebo masitine mu aware ebe boa me menkanko na aware ebe twimi asan ebe mama kechi wa brabo na aware edi osu edi ohaw enya re ho bebreme na aware emuko ka koka anasen tokwa ebebem na emo me aware ebe mama abutoye mu aware ebe mama enije na ye kan aware ka hunu se nya se bia obi ho ofe ele wujena suware no ye ka ho fe pa wa ware mu a ene se wa ware na nimpa na kumem odo wo na usu don na wa hubrasie ne mpo odini die ene obuo ema usu okunu eno eye aho fe kese pa na obi ono wa hyehye no hu na wo hye na nantu wo hye ne kese wo hye ne hwine wo hye ne nikosua wo hye ne kokko na wo se we den ho ya mefe me ware no na susuban pa efe ni suban oni bi woni no kotena e na obehunu so ni suban woni no kotena na obehunu so ni mkasa woni no kotena na obehunu so oni ahobrase woni no kotena na obehunu so onu obuo ma e basa na nimpa no na ho fe nyina akra no afi enya ofe bi na nsu nka wonya oba wudie bi a wudie wu ususuye mu no mbaka so untumi nkasa wote ne so anwa so anho fekwanso nan suni subia woni mu a wumpo winim na wone no kotena ne se dead dia e ma wani ji wo oh erade meta wase sa wodi oba yi maami sa me di dia ahon fa chi dia na nka sa oba we ma ware no nanso enam akuma mi wo ani timu pa mi wo ani susuya mi wo se me pe me ho kafo a ode ani gie be bre me na metumi ni na tena so wiem na mani suade ahuna mi wo me dwumade a mi di no bi oba mi se so boa fo oba boa mi na yetumi atena na ya konkanya tutu bibia no enam so makuma mu ni mi susuye wen na me pe na erade me dawase sa wodi amam so if you say me worry no if you share back atwam if you share me nu atwam if you share me nsa atwam obai obuade obre ne ho ase oni nkasa na mpo so yanfu nsu kwa mpo a na me ka ogitum na mpo me nyanka yempo no na so no ahu se na se mu nyeda opacho ho ene etrasikom ende awari ebebre sa nyo me atosini wo ye wa ware fo a oba no mfa be ma ne yehwe odinanim etwitwi fo ekase tia ne ba heart onu obo ba kokrampo man na enu ne wa bisa ho se eye sa na onyankopon eka se awari ebe ya na da bi enti wa won ware ye no mitufu na mi she onkran se ma wani ento fo moni nda fo na empepre wo ho enkowura awari mu endi hunam akono echi anasa watinkechi na won woko ba site se wodi wani kerikeri na ohwehwehwe ya osu eye I'm ready u bekom bebre akom echire edi amani amawo na so ko benya otwen kakra bi na wanya abotre na wa gbompae na se na mekan bi a won kwa sori anasa oni mpae bo wodi e sempo isusue bi a won se isusue pa se nye oba ahofefo na mepe nemo ahofewo subamu kasamu akumamu ene na wo pa ene ni wususu ya empem bebre ne nya kwanhia de wasusu wa akumamu nempo won bisa won pa bom no onyakopon tumi hwe so eye wakoma so apede ma na sawa ware so a eya abutre dia babia no enya nuhu na wa wuntwa ho ndi oba na tem nya wo so ba ba we na nka se me ware wo manu mi ho ese me ware wo e bitumi kasa e ana ya na wa ware dia wa ware dia tie bia no se onyankopon adom na onyankopon hu mobro na omra ware emfa ho se na wo partner ne ti se wo yo ba ukunu onye se wo ye be ma wo yire enye dia tie bia no se ubenya abotre na odi wanu atofom na wa bompa ya emfa ho de aba emfa ho de asi onyankopon ebetumi ama bibibia aye fine na wani aji kwa warie ma ka ho se one way traffic uwura ma unko reverse udi traffic mu na ka bebredi wachi na wo kasa wo ko wachi a de beba so be shishu ka ni mu nti wa ware no aye forward ever back or never. When going to marriage, marriage relationship, consider this fact. Say it is a lifelong relationship. A lifelong relationship. A ye akwantuo a eware. Yen sukwemu na yen sign. U kodia na u kotin. Na wu ware swa. En she ende. Ne mo she dachi. Do not only consider the present, but look into the future. The future is unknown. Unnim dia dachi wo, unnim dia ochina wo ma wo. Ne jide anamo ene di tukwa wariemu. Believing se onyankupon eya wakani fwa. Onyankupon ebe buaw. Ema bibibia tutoyi. Ne mpo wetume bresi wuhon. Se whatever happens. Enfa hundi ebeba. Enfa hundi ebesi. Metime ho ase se maware die na maware se wunya sa ususuya ene sa nimdia ene na boa ema bibibia besibia no nse wawuram you can turn things round udu mutu na kuponswa. Conviction atinka, eya positive. Ena udi ura wari ma bwawo. Onya dofa utiemi. Sawa waria. Ne bompa iso onya kupon shira. Onya miasumu jye. No onya kupon enimo nyam embra wa wari eso. Awaria jadem onya mindumu jano. Awaria rowom onya minyare woma enijie embrem. Awaria jija a atitia pansam. Onya kupon enhumobro embra. Na onki kensi enimu. Awaria ntokwa wom. Onya mima ntokwa no enita. Awaria Bema ni nyo buo ema ni hiri, no kasa kasa ni nimu. Awari ya obani nyo buo ema ni kunu, no haja ke awari ya no. Ne mpwe dube biyo pe so shebe ma nisuru, no control no. Me bom pa yese, onyankupom, ema bibibia, entu tona kwe mu. Mwe tumi atina, odo kwanso, entiesye kwanso, na mwede mabrabo, asho nyaminsa, na awari ya kwentu no, akoti na e kama kama. Nkosise onyankopon ebeyi baako anaso obeto nse afre baako malaki na biso kan malaka itimienu nchichemu dunan eko dunsia etiremienu tidunan eko na mumbisa se enam dienso efise erade aye woniwo mlantie bremu yire entam dance ni ono na wetwa nunkontompo ono na otwa nunkontompo nanso ono ne uhu kafo ni wapam yere no enye baako na onyankopon ye mo wo honhun mu na edie ntira se ubewu ma a nyamisuo wo omu enti monhwe mo hu ye mo honhun mu na incha wo embrante ebremu yire nkontompo na metan awariguo erade Israel nyankopon na osie na de odimusio kata na taade eso enti monhwe muhuye muhunhun mu na mantwa nkontompo nti mantwa nkontompo hani yehun se awari ya pam na wuwuremu a na wawuremu na ye ka contract so dia ene dia ye nhyehyeye a marriage contract is a legally binding agreement between two parties and it defines the rights the responsibilities and obligations of each person within the marriage relationship. I am a business. Now, I see me get ready. Where should the any? Maybe I'm a lawyer. So, maybe the 100,000 and buy. Where should the 200,000 and not 300,000? So, 300,000 a ratio 3:1. So, 200,000 a 2:1. It is a muye business now for so bar. Munch and a pet. A year there. Say 200,000. Na chese muche mumi ensa. Mfaswa bane muche mumi ensa. Dia ni die eye 200. No befa mienu. Na dia ni die 100. No afe bako. Say adia swa. Eye 300 against 200,000. Enya mfaswa bane ye che munu. Na dia ni die etra. Dia kebiano ye che ni pepe. Na dia pesa mikan se. Enu ye contract. Na se wudi sa kwa wari mwa. Mbwa mawawari enkonkany. Bibia mwobia mwinya mwunti asye. Se eye mwanka samudia. Na mwama yensi se se daachibi. Se pase baku edikanya. Eko se infisanti nkuro mwa. Se nye besi ache na afa efe. Eni neje jina musunya mina meka achiremu. Na obabia wuko awade mubia. Anye wajun se japadie nti na wuko. Meme biya suwa wuko awadie mubia obani ya kupo encha unka se numunti ena miko because wa usika wa uwezi eche niti na miko sawudi sahaji nukwa dia enge pepa wanwe ya ne kwa ye nshishe kwa ye contract because BBC pe afenu ena ase enitie beba uba abe chungu na afe wakane mra kwansu